ya beye bonete se wono bon samo ye de boyeni no na odi boni no itiene bwe wasum ne ti onyankopon asemo se sohwe utwe mutan ebeba otanso so ebeba na ni nyine mo no emre wuchi dia sita jina pinti ma urade jina pinti ma urade se ne beya yankopon eni bechi obitumdu wetwa poa ohuma kwa Job asase so otini chen ni penina na bonsa mse hee waya nwaye nisa wabono humbaye wayisi ntina odiwe chino oso ni fiensu Job edi nkuni mwoso hene so praise the Lord enti nye Bible e kachre yeno no siye ye awufo unhumu ye nfese enipa umasakra umajwia umye nyankopo unkro fono mbe chomu huwe fiboni biya hon. Yenwe, imibusem iti na inche mudu na ikusidu nsiano. Imibusem iti na inche mudu na enko abone fuo kwa imu. Na enfa inipabone kwa iso kwetino. Ensine mfaso emani, osi ensine mfaso manifri hon na sain hon ko. Na ona jese woye boni ansa no ntumi na yise wahwe obi ase ansa oh obi a wabe wiase na de ose pone nkwa na medie obi a ogyina ho manyame mempɛ eye mehi eye metan me ya se nipa kro be hwiase oh ti se unim we ya obi a wadwe se ene eme koso abrabo mu etwintwa wonamu na maye mre menkwa sori menkinkan bible menyese ni nyina ukase ekwa onsa motechire opeso okoka no ho ogyem base yankopon ye wadom ase nyamu yiro firi ho a eni so okojemu da praise the Lord we Matthew sempa itinum ichemudu ekosidum ye no ne okafa otanso ho bonsam de so hweba na se wanyawa na odi otanso ayede aba onem ni pasu ni etu ho ni etiwa tem ni esresro ni etwetwe na Kristo smutan tan na ni duku ti se ni okoton koko ese bebre ni ekagusu se ne be wabambebu Ezu ni bebi a ofre ni bebi a okura anya dia obema kwan masa ni mana bu abamuda ye ye osampo na onya ho den mo se ne be a obetumi atoase o Yesu mu no akọ heavy Matthew sempeti num chemudu kosidum ye no inshira ni wa trini nti wotawo na won na osoro ahenie no ye won dia inshira ni mo se wo ye amu na wotamu na midin nti odi atro kanse mo ni bia to mo so Uma mweni nye na mohon sepemo na mwaketu ya sun osro na sana wotei difwa udinkaino. Mrebi nami wo baby, one of the regions. Ena Arabia uwa sonu mwa wasakra fufrobae. Na obeka ninsema otaye ta na one ohao ye hanima amibia onene tie ono ohano bre watine honsi wejam pranchu wa ibibia ema miye hini ade. Ze nipa ndi niye mabaa ni nsaka mbina osida ebi. Mintu minye saadie nubiyo. Mamine ene hise ya. Ya wana mibie wei. Ebi hamekinka ya ichire. Nse inshirane mose wo ya muna otamu. Nemi dinti udia troka nse mo nibi atu moso. Muma mweni nye. Se se ni wesi ya iwe ni mbusa mobo moboi. Unyake tuye bia osro. Ni mbura sani ya manu nina ye kosuru. Nasa omu wenijia. Nwa ketu ya ye kesu osro. Praise the Lord. Kaya unse ni ni mwasi sana osre sre. Osi mwamu weniye. Na mwohon sepe mo. Na mwa ketu ya sunye hefa. Osro. Na sana ote difwa udinkaya. So di ye omu udinkaya omu pe hevi ya kwa. Ya ye diye chile pe hevi ya kwa na omu vanyi ya na. Hevi nkwa mpesu oti di nkwa. Because oye de untu minko hobio. Iti osi nyanti ya se. Ya se mono. Ebehwe no apo miensa na ene baako ne ebefa dafo fro ne afa bi se Yesu maya kosisi ebewie asema epesiti number 1 triumph over tempters and temptations idi nkunim wo sohwefo so ene sohweso sohwefo onsam ene ni penini otechire no na mu mame so na mu papa so na mu namfofo so na mu nua na omo nsakra eso ona mu nkrofo a omo mpe heavy bia kono mko aso de enso omo tumi nsakra ona mu nso no mpe so omo twon sanwechi ni so ma omo kwan
ti ebedin kuni mo sanko for no so ye trust me no perseverance in persecution se ota e koso wa bra bo ma into e bible ntwene e koso e jina ma urade so we bi e be ba ota bi e be be bi e twaso kozi se be wie ye kon no rewards for the overcomers ye trust me ensa obi a obedin kuni bia no akatua wo ho e twen praise the lord tiyenhwe ni edin kan triumph over tempters and temptations. Enhwe James, Yakubu, etiba akonche, mudu miensa, ekosi dunu. James chapter 1. James, etiba akon. Mekain efri, njiche mudu miensa, ekosi dunu. Se osu ubisha, emanon kase unyanko pona, osonohe, osomehe. If he said, Bonnie bin so yanko pon fe. No, no soon so ubien fe. No so ubia fea. Ne ye wo noana corno a eji gino, ne da da no, ene sono fe. Ne sa kono no yin seya, e wo bonny, na bonny no yinia, e wo wo. E Bible, e country eno no, se so we be a bebao sono. Ke hun se, if fe obon sam. Ono no otechiri. Nibuta yi nina nise ubeja u Kristo suma kwentio no. Nibuta yi nina nise ubeye bonenu wa yeti se ono ni nyamia po. Se ni nyamia po nono. Na wune oso yi nyansafo au nise odi boni bie diagro. Na se utumu isi ejina se umfa uhu nkoto boni mwa. Yanku ponsu bema waduma. Libejina unko boni mwa Yesu demo. Hebrew fongu manitimi yenu nchi mudu ngochi. Hebrews chapter 2 verse 18. Wose ne nam se onua hunu. Esua woso onuhwe ye mwa mani enti. Yesu. Utumu buwa woso onuhwe nonso. Praise the Lord. Wafa sohwe muda. Dise minu miye nu ufa sohwe mnye diye hontu nosua. Obe buwa miye di sohwe nosu nkunim. Hebrew fongu matina nche mudu na enti. Se wo osofu peni kesia. Wecha osuru mu. Yesu nyanko pombanui. Muma yenso ya se mwa, ijina su kanumu tintendin. Praise the Lord. E wosofu penibia oye kesie, wetwe mosro. Yesu nyanku pombano. Tumi yenso asema ijina mu kanumu tintendin. Nisi ijaya asemu tuwa koka asemu frubia. Yini asemu frubia kan Yesu wansem. Hallelujah. Ni uwe uwu mremudu ya noso. Usie nansa osore. Ubiya ube jine diye no omao adrom, omao tumi, aube tumi diya bobra papa. Nse uwiwe wa brabo we asasisu ha wako ka osro fwa kronkron fwa no hon osro. Praise the Lord. Te kronkron ye nwe sha se wa asasisu ansanye diya kwa osro. Matthew nse mpete edu nunsia, nche mu edu ya nai bakon. E namse sohwe oho no asohwe fwa ichwa ye huwe shi entino. Bible se, monyei amumompaye, amuan kwa sohwe. Sohwe titan hahain so, sohwe wo fie, sohwe wo school mo, sohwe wo ejuma mo, sohwe wo abonten so, idwa so, be bia bofo bia sohwe wo ho. E fuo mo nkwa wo nkwa wo kura no sohwe e dey, e wo ho. Uche ubi bo die, ubi a onene tu shie, tu e shie duya nuko si bebi nasa, sinu bi mekan wo die hon. Sohwe wo bebia, bebia wo bia sohwe wo ho. Iti Yesu se, mon nyen amu mon paye. Na mwa nko sohwe. Honhom pɛ deɛ na honam ne yɛde emre. Honhom pɛ sɛ ɔkɔ heaven. Honhom pɛ sɛ ɔdi nkunim. Honam de ɔsu bebia ne ha yɛ ni heaven bi akɔ. If you dotiemu ne ɛbɛsɛ akɔ. Ti ɔdwene heaven ho no nso dwene sie yɛ. Amra amra ntɛ no kɔ bɔ ne ɛdi ne tie gu so. Wosu sɛ ɔdwene sɛ ɔpɛ sɛ ɔkɔ heaven. Ti Yesu sɛ sɛ ɔbɛtumi di honam ne so nkunim a na honhom ne nya kwan akɔ heaven. Me ni mpai bo hon agro. Praise the Lord. Men fe nya mea se mu ni agro. We se, udo humbe menya kuponi na se mpa. Ebe bia bon sambe fa be bia ano. Waka che se, chine bine ni upro. Uwe me ko, untume nchime. Bon sambe untume nchiwa Yesu divo. Ewe Yesu sohe no Matthew se mpa iti nai. E kenfri nchiche mumba akono. Matthew se mpa no iti nai. Nchiche mumba akono. E kenfri ho. Yahwe sohwe a eba ya jim kwani ye rwadi Yesu Kristo so. Ifi
nkyemu baako no se ɛna honhom no di yesu kɔɔ serɛ so sɛ ɔbonsam nkɔsɔ no nhwɛ na ɔdi mmuada adaduanan a awia ne anadwo no akyire no ɛkɔmmɔte no ɛyɛ nɔɔma ɛyɛ nakyerɛ a sɛ wokyine kɔm a ɛkɔm bɛde wo yesu kyine kɔm yɛ nansa na nyɛ ne nan adaduanan ɔnedi ɔnom nti na kɔmmɔde no paa na kɔmmɔde no na ɔbɔnsam soso tetɛ no a bra kɔmmɔde no no na wahu sɛ ɔhia aduane ɔbɔ hwii na ɔkɔɔ hɔ no sɛ oke menim nea meba bɛyɛ akɔyi kɔmmɔde no paa ɔwɔ power nso so a ɔtum de yɛ nsɛnkyerɛneɛ nti meka kyerɛ ne sɛ ɛboɔ no ɛdeda hɔ no ɔnane no nyɛ pa no na ɔni binom nsuo ngu so na kɔm no nyinaa yɛ dɛn ɛnkɔ sɛ yesu tie bɔnsam a na kyerɛ sɛ bɔnsam adwuma na ɔba bɛyɛɛ nyɛ no agya adwuma na ɔbɛyɛɛ nyɛ nsɛm a ɛba wakoma mu nyinaa na ɛwɔ sɛ woyɛ o nyɛ nsusuiɛ bi ɛba wakoma mu na ɛwɔ sɛ woyɛ o w'adwene mu na ɛwɔ sɛ woyɛ o nsusuiɛ bi ɛbɛba a ɛde wokɔ bɔne mu no ɛfiri ɔbɔnsam ɛne sɛ woyɛ ne sɛ woyɛ sɛ woyɛ obi a ɔni abere na wo sɛ wosom nyame apɛ heavy akɔ paa deɛ a nyɛ nsusuiɛ bi ɛba w'adwene mu na woyɛ nti nkyɛmu mmiɛnsa no ɔsɔhwɛfoɔ no ba ne nkyɛn bɛsee ne sɛ sɛ wone nyankopɔn ba no a kasa na ɔboa yi ɛna ne pa no bɔnsam na ɔnim sɛ yesu yɛ nyame ba na ɔde sɛ ɛhyɛɛ hɔ sɛ woyɛ nyankopɔn ba a dɛm biara saa na ɔyɛ ɔse na wɔhuu ɔbuaa sɛ watwerɛw sɛ ɛnyɛ pa no nko na onipa nam so bɛtena aseɛ na asɛm biara a ɛfiri nyankopɔn no mu so ɛna ɔbɔnsam de no kɔɔ kuro kronkron no mu ɛna ɔde no kɔgyina asɔre fie no atifi na ɔse ne sɛ sɛ wone nyankopɔn ba no a to ho twene fam na watwerɛw sɛ wo nti ɔbɛhyɛ n'abɔfoɔ abɛsoa wɔ ɔnsam na woamfa wo nan ampem boɔ nso ɔbɔnsam ɔnim test paa ɔkɔtu bi na wayi bi afiri mu na ɔde bi aka ho ɛhyɛ sɛ wonni mu a bɛka sɛ adeɛ no korɔ yɛ bible o yesu ɛse ne sɛ watwerɛw bio sɛ ɛnsɔ awurade onyankopɔn yɛ dɛn ɛnhwɛ mɛnsɔ awurade onyankopɔn ɛnhwɛ ɔnsam na ɔnwiei o yesu adi ne so nkonim baako mmienu na ɔsan maa no so bio na ɔfaa no bio kɔɔ bepɔ tenten bi so ɛna ɔkyerɛ no wiase ahennie nyinaa animu animuonyam na ɔse ne sɛ sɛ wobɛkoto asɔre me a anka mede yeinom nyinaa bɛyɛ dɛn ɛbɛma wo na yesu se ne sɛ firi hɔ kɔ satan watwerɛ sɛ koto sɔre awurade onyankopɔn no ɔno nko ana som no in the first place bɔnsam nneɛma ɔ sɛ ɔde ma yesu ɛyɛ ne dea bible se wanyɛ bi wankwati yesu anyɛ birbia ɔyɛɛ nyankopɔn ne ɔbɔ adeɛ ɔbɔ wiase na yesu gyina ne nkyɛn ɔnam ne so na ɔyɛ birbia na wobaeɛ a wo se memede bɛma wo adeɛ nyɛ wo dea yɛde ma ɛnɛ bɔnsam ɔngyae saa sɔhwɛ no ɔma wo so ɛkɔgyina baabi a wobɛhu adampa wobɛhu ka papa wobɛhu nneɛma papa ɛmaa birbia ɔso ɔnyɛ den koraa bɔ mu ase kɛkɛ mede wei nyinaa bɛyɛ dɛn ɛbɛma wo ɛnɛ nnipa tumi kɔɔ samanfrɛfoɔ ɔcultic people sonsonfoɔ ne ade kɔgye tumi a ɛbɛtumi aboa mo manya sika wobɛnya sika but wobɛhwere nyame sika bi a wobɛnya no ka ɛhunu sɛ sɛ ɛnam kwanbɔne so na aba a wobɛnya millions of dollars but wokra wode asesa sika obi a wɔwu osii so na ɔyɛ n'adwene sɛ ɔbɛpɛ sika papapapapapa sɛ ɛduru berɛ a wɔwu no anya bi paa nti ɔde wu pa soɔ na ɔfrɛ ne yere baeɛ na ɔka kyerɛ ne sɛ sisɛ me ba bɛwu na sɛ nka nyankopɔn de me bɛto kopɔt agya wo mu mfie pepepem 1 million anka wayi me anka mepɛ sisei sɛnea mesi bɔɔ me berɛ sika nko ana mhwehwɛ a manhwehwɛ nyame no mekɔ ɛkyem akɔtena mu afebɔɔ na ɔkyerɛ ne sika ahodeɛ a wɔwɔ ɔse na ɛwɔ hɔ no saa nneɛma yi ayɛ weit adeɛ bi a mmoɛdu apia me ɛde mekɔ hɛl nnipa pii wɔadwen yin sɛ gyama asetere nyinaa ne sɛ ɔnyɛ sika ɔmo nhwehwɛ nyame nka ho asetere nyinaa ne sɛ wasi dan nyame nka ho ɔtɔ kaa nyame biaa anim biribia ɔbɛnyɛ ne wiase nyame nka ho biara no
kai hu se wo kwa onko nyame ho te mu mie nya mre nhwehwe nyame se ne be ya yifi ha kwa emfa ankoni ya daka ene beko po osimasia metie ti me radi mi wuna ye radi dia hwan ena wo ti asima no se base wuna hwan ena obe wu ama no ehu hia pa o so shen uhwe ni ye pa mentrance emfa wo kra ensisa iwiase ne moniema Daniel o ma yeti asese emanu su free ni krom ekọ Babylon Israel mai mukọ Babylon eno kwa himfie ohin shede yi ni pa se bi ohun sisi so na o ma won sa e kan o mi se nsa pa e ma o aduane pa aduane e yokuma ma abosom na Daniel ne Shadrach Meshach ni Abednego si no en so we hwe e na ma yokuma ma abosom je se nyame fufuro bi ka Israel Yakopon ho ana yeho Yakopon itumi ni ensa no so so ye nom emobo emfefe ti nya dia e beye o ma ye hahama di Daniel obo ni trim se omfa o hini ensa wonom ni na dua ni e wadi e kuma ma abosom en kana no obo ni trim se won koni ho fi omfa boni bi emfore fore no se nkrofo mani abro mo ko heaven o mo fa boni ye dai emfore fore wo ho nti mi nu anom ya e wo se ti ase nyina ne se wo se ye ma ye ni da ho papa e nwen aye mo pa ye se ne be ye ha kwan bi obo nsam be fa so aba no ne ye hu no ye twane afri ni che ni esi ne kwan wo Yesu Kristo die mu so hwe aye ka ho asem so hwe bi abo nsam no ta akyire nyi nyame so hwe du ko bodi mu bia nyankopon enka ho bonsam le teachiri au pipi oti ko se ne be obeye ti se wono we free heaven na wa wo pe ho akonso obesi kwa wo ma wo ye dai enko ho nti bonsam na kwa ho ro pi so so krofo bi hwe if oso no hwe bra no no nko an ho bonsam ba o ma mo nye mienu agide fo mienu o de ba ka se no o ti tewa na nko an ho anu aba eto danso amodoso no de aba Joseph ononkwa na no ho Potiphar yere ekoso no hweye Achan ononkwa na no ho ekachiro se obia mfanisa nka bibia ofa sika ene Babylonish garment Babylonian fontoma David ononkwa na ne ho na osumama yekofre Bathsheba Samson ononkwa na na oni Delilah ho nipa bia obo Samson hwe dodo na obehwe ononkwa no di susue na ba se wotope na wonyawo ti se bonsam de sohwe ba e wo se wo hu kwan a onam so de sohwe no ba na udwani firi mu ti eve se wo so no hwe se ne madi nkan aka se ne be obeti dua ba nyankopon aka se obi emfa ne nsan kan e die job o ka kire se ne yiri ka kire se dwumi nyankopon na wu ade so ano sododo kuro ni hia ne ka ne sa ne manyina emfiri onko wu a eye ti se obetena ase nti wo hwe bible mu a eni po bonsam so onwe nyina na wo botae bia wo pese ogye sankrofo mu nyina efi nyankopon nchen na me no mie no de ye ma no kwan e wo Yesu Kristo die mu se ye ma no kwan wo Yesu Kristo die mu Ahab o ma no ekogye obi bo betro a indi senka ogye na Miriam so Unia ni Moses, nyankopon yi ni sesso fo panin akote ba bi na ne nkrofo di ne ho konkonsa. De se ne ene bi num di wan sofo ho konkonsa no. Enye nye sofo bom pae ma Moses si nyame asem ma o se ne be ya obekọ heavy. Na na ko tena ba bi na utwa na da pa na wo dem no. Bi sukra wo nye wo hwe. Wa ye obi bi mpo akọ ni che ko ka chese sofo de o ye me na nye mi de. Na odi ise wa kuma mu na o so bu ofu sisi ase basi wu o saati bi enu ma be ko hinfa bizu ana so fu kra ni mse wa fumu nti mo ma hin hwe ya bra bo ye ni en Kristo sumu ye so hwe ne de e otwo mu tan a e be ba na eni se ye hwe ase te so hwe ba na se wan hwe ase a onye bo ni bi enti Yakobon e ba o so be en pra pim na pim no nyina wu gina wa onye de bo ye ni ne mo mse ba na wantumi en nyina ni se sohwe bai wantumi nyina so be so di nkuni mo sohwe mu a fa ho to onyankopon adomo so praise the lord e to sumie no kai hu se
So we be into jidi any paddy, and Yankupon and Okaf was home my own so we went near Brua more than so da. It is a ba, Yantubua, and a far home to Yankupon, so a quiet breakfast with Johnny and Betcher, praise the Lord. Who say we were my bonnet, say bass will be no more sunset, DNS any pacroon near the Dan Woo Passo, and enough for four quarries, some for about co serenity quarter, co serenity trebby. No more boons and good glass, simca say co gia, cone to minchy. Going to be just a cold training, Saji Pomini, and a big journey. Because Obechi, some man Obechi. Oh, iti, we are a home, a cast where we are my bonnier. Bonnie tremu pans or so in Kiku. Bonnie trail, who she are home for home a day, Uncle Shim. Omni pepe, beg you and your bonnie more dear to a home, or they all pay heavy and county, when a bonnie to Quanta, one pie, ya dear, or do home for a bonnie. Kenka wo Bible de bia so pese wunya nkonmudie wo sohwe ene wo taso a kenka wo Bible de bia na bompa ye de bia wo kan Bible no abompa ye nyame ayo din wo mo ahoden wo honhumu ye no nkon pese odi nkonma si obonsam kwan no bedwane afro nche nye nsusu ye bia bonsam de ba ne wo so di akire ne a enyina Bible so e do ko bone mo no ka che se de bia obonsam ma hu ya dia medi wechi 23 so here for no chenti se ni Joseph 23 Potiphar re enche no brane ma me no pesu obuma no no ne ye boni no si da bi mitume yesa de no bede no ma ye boni kesi se etie mi yakopon praise the Lord na mfu biara omo wo wiase om betwetwe akọ boni mu a omo ba wo enche no me paucho to omo wai nya de wo so so so omo so kra echi samfo bimpo ye wasore mu bia ye ufie na oma hwe ase wo onimu ni se otena ho om de boni bia be fre fore fore reject the gain of unrighteousness mfaso biara enam tren na ekwa sisi sa ho kire be wiase obi episika na obi aba osi me nkoye fo wa na me nkoye azan ibi nye sika bebre e bi untumi nye bi we ogidi ni wo pe heavy akọ Yesu sisi oni penye wiasi nyina na ohwere ne kra mfa so obey in the womb. Reprove and report church members who are objects of temptation. Bemba bi wo aso mo yo ba uti hot kronkron ya ni trimma urade wo sori de bi an opepe na ni echichire wo na oyeye ye ne ma emfra. You have to report such people. Kanchere ne so enti akache nse me kanchere me so for. Me pe hevi ako, me pe abrabo boni biya. Sansuna ye bema suno obebi su dede wako boni mwa. So ni abre pa wakano su untia kanchere wo sofo sene bea obekasa achire no na watini huo free hon. Sene ya Daniel 18 hon free boni hono. Praise the Lord. Ni nina pa huwa renew your consecration every day. De biya wichina se rade. Menya hevi ankwa hifa na mekro. Betumi ako trenjim afibo. Rade hume mobo buwa me ma watu mo no sumame. Sene bea menanti treni mu kronkron ye mu minkwa ne nyina e da me kama ni egusu anase Yesu beba no na heavy aye media e bia wo bia no mepese ye bom pae na wo de wo ho e hye onyankopon sa na ka kire rade se wo mwa sene bea yankopon adom ne watie no betumi dia ye juma tie na ye nhyira bedi wachi Yesu sise munni mu nyina na mo ya Ishranemo. E kasachira jidifo. Kasachira nkrofo mu pehevi yako. Kasachira nkrofo matuwa muwefi bonini bonsami wia sisi minaho. Se nini na ichino? Bonsami beba beso wawe. Odi boni beba. Onamu mamiso, onamu papaso, onamfufu unu yanmoso. Fiye senebe ya umu umu asimaso we. Pendudua wijina hono. Unye di boyini. Nemu se umu umu asimaso we pe. Awifi asia. Nwabeye di boyini. Onyamitumfo edawase onshishe pa awo maye sene beya ibitumi ako heaven. Wene yebo nseme hiya yene tai. Dibe bie nembia ano otiteye sene beya obemi ashwease. Ene una mwase msu achre chre. Se emfahu bebi obo nsambe faba. Inyine pinti nkunimbe yendia wa Yesu Kristo demo. Bompae se ubema yenia ihunu adie etra niya ihunu. Aso ete asem tra ni ayetie. Na be biya bonsambe wusu ni mini mono ye hunse e wono no obano. Kwenye fri ni nche wo Yesu demo. Yesi ni kwa wo Yesu demo. Radie bom pa ese ni ati maninye mkwa, maninye asumbye, maninye nshirama ye wo Yesu demo.
yesi etie ni ato agu ma ya dwom a ebetum dia ye adwuma yetumi aye nkonimodifo se basi wo mo nkwam a yetumi aka se etie asema urade wo nso aye ne dia urade da wase amani bia wo nkrofo afom anase wo mo nem urade yi wo mfiri mo ye wo nama mani emu ana bamu obu no pese oto ne bible twene opese oche nya mesom urade hu safo no nyina mo bo yesu kristo die mo so bi nso ato so hwe mu a na se won kronkron firi mu na ne wura ho ohuni a wonye urade empa ni se obema safo no nyina so esi wonai so bi o yesu kristo die mo eda wase so weti no aya mai o yesu kristo din kase enu ne ebo mpa safo no nka amen amen amishra mo pass.

the danger of another gospel. Me ye digression kakra and san maba hell asem no so. Na yebeka galiti for etiba kon nchemunsia. If you say yebeka hell huan se mama dia china se wo who se e humpa se ubi beka se hell ni ho. Uwana sa na ni nyanku pwa se mwa kano no bin so kane de. Timi pese mi mo hu ni hu a eye pa se ube ye sa so ye sofo so ye hwanyo Galati 4 ti ba kunche munsia ekosi eduno Galatians chapter 1 6 to 10 Usmavo Paul ene kasa hon kronkro de no kasa no no eye mi nwanwa se mo atwe mo hu entem se every day wa frɛ mo Kristo adun mo no ho kɔ asempa foforo ho. Ah, enso enye asempa foforo biara nemom nipa bi wo ho a wo hamo no pese osisa Kristo asempa no se Kristo akase ebi wo ho a ye frɛ ne hell bi ka kyerɛ se o ka hell ho asem kyen heaven a wo bo nipa kokɔ se ne be ye nipa nkɔ hell makenkan pia kyerɛ ye bekɔ so akenkan pia kyerɛ no obi ehuri agyina osu o wuya na sa ha bia ni ho nyamitri mu nya din odi nipa to gem na osumafo Paul se eno ni asempa foforo ankrofo okeka no na se mimpo osi se empo yen ana obofo bi firisro ba ebeka asempa foforo bi kyerɛ mu ka de ye ka kyerɛ mu no ho a onue yem resun kwan yesusu atre di foso e peja omo kosro hwa hwa omo paul no mresuno nentisa jeremiah no mresuno nentisa wose enu mi kese da homa san krofo no nyina so omo di bible beto nche no maka omo tiri mu adwene omo di nyame asem beto nche nyame nkasa nche no wose nyame se wose san krofo no nyina omo nue hwe jeremiah mre no Onyankopon ka kire Jeremiah se onkan kire Israel for ne se Nebukadnezar e ba befo akonkwasum po kire kese pa omuwom na odifo bi efre ne Hanania sori ejina Onyamra kenkan Jeremiah tie dio no wotwe Jeremiah 28 1 to 17 mreti into men kenkan na wasori ejina so de Jeremiah kan nyina ya no kre obu buko nu ya no Nebukadnezar edimo atumo no munyina mubenya fa hudie owie na Jeremiah say praise the Lord that hallelujah nyamima ni mrab no odi ne ho agro obi say de oka no nya no kre de nipa no so boye tinko sa odifu akasa eti akwana mananso ha na konua eye due konua no no akwagye fri Jeremiah nsem de odi demonstration wo bubum to bubum mu wie ye no ena Jeremiah ka kire ni se dia konua na wabubumu nyame beye dadie pa konua de atumoko ntumi bubum oba oso still ale mito agukodro boni bi omo atredi for omu wa kukodro boni bia eti Hanania e ka kire o mani so se de urade sie ni sa pepe ped mebubu babe hine Nebukadnezar konua mu di for Jeremiah kachro di for ani ase tie Awurade nsoma ena wama omayi di won ho ato atro so enu nti se Awurade sie ni hwe mi tu efrasase ani afi ubewu ebi se waka etuatie etia Awurade na odi fo hanani ewu afenu emu bosumia etoso nsunu mu arehu sa trade fo pi omu wu ko jem omu si jenu ni ho oti ne ni ana odem uji se omu jidi pa se eje bi wo ho a trade fo be ko mu a e ko mbe ye niema omu ye no makikan sim omu kikana na eti na ye hwe the reality of hell hell e ye kan e ye ade ye no kre the word hell is found 54 times in the King James version of the Bible. Ye ka hela amani hunu krom bonsem jim makumaku 54 times adionum 9 in the word King James version no mo se baso di boyeni kan ni gusu owuo mu a ne kra no ko

ewo jidie mu sene beya o haw amanie ohia eka ekom yade ne amania ekenipa owiase ne kawa ujidie influencer because we jina ujidie mu sa kosi se ekon beba na wie nene ni ayehwe ne se se wasakro won sakrayo amanie betumi ato se wuni munyame o wuni munyame o amanie betumi ato se uyo ohuti ni anase oye di bonye ni a amanie betumi ato Peter ngoma edi nkan 89 mekan njichemu dumienu ekosi dunsia 1 Peter chapter 4 12 to 16 adofo mumma amani hunu gya aso wo mumu no se ode so mu ahwe no enye mo se ade fufuro bi te se ade fufuro bi na eye mo ne mum se de mo aye kristo amani hunu no fafafo no mumma mo aninye na se wo yi nani mo nyam no adi a mo de ahosan ama mo ani agye nso se wo yi amo kristo di ntia e shirane mo ibise ni monyam eni yankopon honhom ewo mo so ha wo kasafa agidifo ho se wesi ejina se bibia ebone bia one tunkwanta wapai bibia ebonsam se mu biara enya de a odi be fore fore ho ibise wo hwe wagye nkwa yesu kristo kwan obefa ho teofo na akọ don pese obewa betu na ejina fie na okontokwa na wo hwe wo yire na udidi uma atema na akore di nini mami atem. Debi, ushe ohu ye pa. Nti wasise base yesu nti. Otu ohu fri bone huwa. Emfa huwa mania ebe tuo. Emane ha ukra. Enu wasine tufu se. Krofu omu nsakra endi. Omu di boni ti se edwiane. Omu di sira ti se nkunu ome ni aje. Di boni ni aje. Na mumma mumu bi enhunu amani se udifo. Ana uwifo, ana odibonyefo, ana osempefo ebinu mwuse mumu. Na se wuhuwa manise wo Kristo niya, hallelujah. Omeneni e ungu. Na manonshe onyankupwe ni monyam e wudinu mu. Iti ni woshe asumafu ono, bro moko kanse mpano. Mse umeni jisi, yi mpredi kaye, nyesi bie ko fa obi yire anase ekoye bone yesu nti enye kai mpre. They felt proud to be identified with Christ. Onu aye di ne chi no oba e bone ba konkure ni ne honsu na mani wo wiase papa papa kusisi e di ne same remudu aso bon remudu em e di se ya ye di ne chi no se ye hu amane a bible se mani haye. Trials come to believers and unbelievers alike. So we huro eba ni wasakra ni won sakra eso na se ba se idru amani hunu mresa ya na imu edin e dia rehuo ni atete ne o hauba eto dempo a amani no so ayete se esuafo opusu na asro chike se dey ebo won si yesu nti ye yire mfa ho ana be hu se nse me fi wonum no wanhwe ye a enye papa umfa obuo ema yesu umfa obuo ma yankopon umfa obuo ma sofo umfa obuo ma wunuan ma kristofo mpe wasem no mo mpae ma ni nyina obonsam no techre. It is engineered by the devil and afflicts believers and unbelievers. Ne butaye ba ko pe opese oto bible twene pese obufu na ka se won kwasori bio pese obufu na ka se yesu mfa ne ho na me mfa me ho. 1 Peter chapter 5, 8 and 9.

0: msi omu suro enipa omu suro nyankopon anadwe odi bone okwasori ano akikare nim chise nyamsum ni kese na sofu praise the lord hallelujah in fact ne de nyame pa wa boa me pa nyame mo amanye bone o ebosam na boa o osuro onyankopon se onyamsurofo wo wiase aye onyamsurofo wo gana ha ke gana ye ho betoye ka brofo beba bebobusi afriye ho me ka kiro nipa wo musuro nyame no sa obeye boni an wahweha no wahweha se obi eni ho an eche se nyame su nye dai edi ho no di boni jobu no ntisa osuro nyankopon na wo yini ho efri boni ho praise the lord nipe wo wiase nyina ya mane kese ye yare kese eni boni ntisa nyankopon ye wadom na wo yesu moja na ohwegu cavalry no ne bi so so so ne so hohuru ho boni nyina nye se bie ye wo ha no ahohuru adu okronkron na aka ba ko ohohuru ni nyina praise the lord ohohuru ni nyina ne che se wo yu ho afri boni nyina ho na oni jobu jina nsania ba ko mo wo ske ba ko so nyankopon e di jobu twa bonsam poa ene nipa me he no mo from ho Christofo nya me betumi de o metwa poa wo bonsam anim wo sese nyankopon ni mo guase wo wiase a Paul ne kan Romans chapter 2 na ye ya ye fre ye ho Christofo a ye di Yesu din atwe ye so a bonsam nwuma ne ye ye bonin kwan ne nipa die te amanya me ni mo guase obi ebie na no say we na fro ho Christo ni me kra me ye chel me bosunsum ni kra me ye chel me gwam amofo kra me ye chel me kromfo kra me ye chel am robber me ye chel what a shame eni se basa nyamia ye bibi wo ye mu mumie na na di na foforo ho nyamia ho ofe the beauty of holiness eni pepi wanje se wo ye holy ana che se wo ye munyo munyo bi na debi mi ka chiro se ni di ohrusie popopapa prison po na wo da Paul na wo tonyo mu ne Silas mu tonyo ma nyamia ye praise the lord efiase na wo da ebu ekunfa de ebechimi akokumpa wo ye holy man a wutimo de hwankromo enkromo na bonsam efres obofo frisuru ba no benyane was wa mo mfimu a wunyane the beauty of holiness wo ye daniel ne do bekwa kwotu jetebuo mu mpa ummo hu oni jatetumu damade eche ne bonyefo no bae no oto on course roman kanfom no munom pemu nyina bubu wo ye ni paketo a the beauty of holiness. You put pity crunkry as so full pimper so mobodini because no one who's on your correct. He says, so, pure Bible, one sacre, you know. Naka cray when you know to pay or no sacre, uncle heavy, not so much uncle heavy. Copeco coffee will be do I. Na Satan, bia a radise, o quara na jobu sro unyankopon. Okwara na jobu ayi ni ho afri boni bia ho. Okwara na jobu tne. Enye wo ena wabo ono ni ni fie ene ade a wo nyina ho ban ehia. O Kristo ni no nam kremo ho kopa bambo. Okobusumfo ho akopa bambo. Okọ enzima kopa bambo. Kristo ni kopeka we bia hye. Unim Kristo kura wudi ne chino. Bun sampo ni muse. Uti wo nyamie nim. Nyame obo humbain. Usiro nyamia nyame obo humbain. Uyu humfri boni huwe nyame obo humbain. Bun samu mpo unim. E bayifoni e bayi bun samu nyine nim. Wa ukura Bible adebia udi e trenche wa sorry demu. Unimu wei. Ibi kakrebia. Na kopa bambo wo baby. Na Satan buya Awurade se okwara na jobu suro nyankopon no. Enye wo na wabo ono ni ni fie ni ni awo nyina ho baye hia. Ne nsanu adwuma we hira so. Kopensiona de pitipiti eyi oni e maso se ne beya e beto. Mami bin a baby ho a counselor. And I'll catch you so we a Christian would dig your day and day and day. I'm telling us, I'm not going to say, oh, name, wa ya ya ya wa kwa jisu ya piti su bibia nkokra chese yento na mika chense unsa krai fahuma yesu first why na hudu huma yesu wa enye mana wa kwa jia ya di piti piti su kawani sani ya mayinina kukotu ni nina egu iti utie ni amikaye no kwa yoni mnyoye usi nyami na mitu egu usofu se usiro stila ya lusiro sofu se iti mneno bompa ya okoye no oyeye osi ubi oho udimrikaba na hina okoye ya shushu wa yunwe matiso uosadi ema we osi danwe ni pasi se ni nina ya maniska besisa ni manu nina ya manisika afroda watani siyo BMPT suo ishire frisro nyamini ishira ishire bia ubenye fi bebie nyamin kamo ye abusimu ishira ye akonfu ishira ye seten ishira okotizimu ishira no ijimne do ye dey ekro ye ntesu nye mwanyesu na wudi nasen uwiase na ubedi de emretia nwa kode jima febo it is seten impu inimse nyami ishira su osi nenifi abua asi chine achina sasi so. Ukai verse 1 ho na wasi jubu na nintuye yuma chese asasi nusu no ubieni ho. Ubieni ho. Ubieni ho. Ubieni ho. Emiye shirano na fitre wonsa kade wo wunyina ashe. Onume wana. Na uradi kanchere Satan sefe. De wunyina ewo wunsem mama hukwan. I've given you the chance. Na jubu frimufia obeye stronger. Hallelujah. Obey to say gold idea for Jimmy ye fin in a day, a free nemo. O no idea, and found sign a day, and canoe, the crown on your dear, a yammy uncle pomidia. Tiny Jesus is his srunia, o cum ni pebianoa, or the old crown a day, a cotri gem. And a Satan fear radia no ye day, a coy, o coy when your permission ye won't delay 1 minute to cry. No shall say. Eti debi, na merry mano ne emma. Emma ADD na onom ensa ewo pachonya petesia wai enye snap ensa ye de ekoku kra friend ensa fanta e friend ensa doko doko nyina ye ensa na onom ensa wo wonua penifie na obofuo ebi bajo bunchan be kan se enantwie no efentem na enfunumu birye no nso ADD wo enchimu ena sabafuo ebegu onso na wafa wonko na emrantie no wo den krantae no kunkun onyina menko ana maka amafiri mu amebeka akiro de bia omukun mane ka ba ko de bad news be kwa ko majob emfa ho news a wutie eni ba bi e free ba fa wire che nya meme why mento bible ntwene wo hwe nchemu dum no ma sabafo ene be ye sanye do ano omukoye na kadia fo nso so bae omunso so omo to share ni yomaso eno omo finish omo nyina ka ba kompe no no so be bo amane e ba kunguso o kase a onwue no foforo so ba be kan se o mabari mane o mama edidi no no monsa e wo onua penifie na hwe emfra makese e bi frisre so aba be bo e dan no entwea the four corners of the building na e jiri egumrantie no ne o manu nyina so o mawuwu menkuan maka mini amane yedei ebebo ifese utwe wa brabo ne hu amane horo a ato enti watu bible atwene onkwa sori biu onkuti nyamsem biu wommom pae biu a woni nam abosmo so ni pray for me for so a pobo for ni wudi for no a womunim nyame a womukire ni pe nyame no woni nam wo so se wo pemwa ebinum kwaji owu oho onko nyam nyame onko o nyame onko da na midni pebie ni ho a oba ne nche obekun odi gold ba o simiko shira so amanu okun no age odi dollars ba o simiko shira so amanu okun no onimu nyame onsuro nyame onfo nyame nye hwe ti di opebie otumye o ye na dwen se eno anu no die tu job nyina echi watu bible atwene o unkwasore wo mompae ti die job ye ye chemadio no no we nyina anu no onim se nyame na eye so na bonsam de techre ene Jobu sori sinsana tadie mo ene oyi ni ti ene o hwe fom sori onyankopon na o kan sai deja ene amedi firi mi na yem bae na deja na amedi besan akro urade dia ma na urade afa enhira enkan urade din praise the lord chimedio no mie no si yenyi na mu no Job anye bone ne wo mu no nkwase asem ama onyankopon adofunom enye yen kwa na ewo wiase a amane atoye yon ebia to Job na the record eye clean nyamine di ne ho adanse at the end of the day ne etu no nyina echi no hwe Job chapter 42 ne hu se nyankopon ehye ne ho animunyam o Job abrabom o hira no mane ohwere ye nyina ne nsa ye dai e kai na ni namfufua omu baya, ombe chiche, no besresre, no bebu, no foni adi nyankupo kashe se mwa mkono mwanko pa Jobu cha dine beye mo. Veche mudu numno. Na Jobu ebo ni namfu nutri so mpaye. Eradi dane ni duya demu na eradi di adia Jobu inyaye nyina mohumye no emano. Praise the Lord. Ene nini anom emerima nyina ene nini anom emenyina ene wa woni no kani nyina ba ni nchen na woni no bedidi e woni fie na wo jam no na wo chichire ni wre amani a ewrade ma ho kwan ma no ba ni so no nyina ho na wo mu biara ema no sika dwete bra bia ko ni sika eka ho de ni petiti ni petri pe no Jobu ohwiri yempo nyame san de eden edema no fa kwampa so pesika wai se hia okura na woni hweti se Lazarus na wu a obenya hebi akọ ofa kwam boni so pesika obenya bidie enso so obehwiri nyame wo ka wani guso a obekọ bebi nyame nie samre na wo sika opẹ ya den odisisi ka na bibia ka ha de aka ha no mpo Yesu ba ni nyina so beye grebu na wo enya asase we nyasoro waya pan na osinsemo eti enedi yankopon peso okyere ne se emfa ho amane a wo fom emfa ho amane a me fom omie nkoso ntweme yankopon ni nyame be hye ne ho animo nyamo ya brabom so ama amane a mini Job na se wo yi no frimo a nyame obeyi e frimo hallelujah misi nyame be yi e frimo Osina Awurade hyira Job awie yesen ne fitiase na onya enwan empim dunan ani yoma empim insia ne anantwie empam ho apem ani emfurumu abere apem na onya mabarima baason ne emama baasa na oto obako den jemaima ani de odisuo no kesia na de otosu miensa no e de karen hapok na wonhunu ema wonhu ofe si Jobu ma ema no asase no nyina so na weja mema weja pade wonua no mu na ye chire ni Jobu di mfrinhia oha aduanan na ohu ni mama ene ni mama I want to atwaso nan na Jobu wi obi ebe wu na wabu akura na wadi ena amen. Se se Jobu oyi achia wo heaven. Amani etu nu nyina no akasa se so ha. Mi mame mi papa edi amani na ufom ni nyina beka ha. Men tu nyame ntwene wai. Otu nyame twene a benu ho kogye mu ho a ubesu afebo ubetre mu ubien ho babebo. Paju eni hwe Calvary ni emom pae mawo. Nyame obetumi aboa wai. Paju eni hwe Calvary na kase Awurade mi yima ni furu so meto me Bible twene enso ene me san ko fa me Bible no maprapra ho bia wako asori se ne be ya me hye mi gidie mu ma me hye mi gidie mu den se de Job hye ni gidie mu den no agidifo a mo gye asori ko mo gye mpa ibo mo gye Bible kenkan na mo ni nam ba bi basa oba de self for sa wachi na bra wai nyame da suti akonwa no se nye bon sam praise the lord me bia obi a me mo mpa nyame a otumi ade nyina ye de atiefo nyina ye hye wonsa obi biara oda mane mu ahihye ne seja enam senti ni jidia pawo mu no radie bompa so betu sankrofo no nyina jidie mu wo yesu die mu boni biara om dia foforo wo ho ensem o makeka tia no nipa ne wan software radie fo ne nyina che wo mu ne hu wo mo bo na sanfo om bra wo nche bie wo yesu die mu ye o ma hwere se ne wo hye joba nan mu no radie hye wa nan mu se ne be ya ombetu mi ejina kwa siye wye na se base ubana se ububo umedia omususu ati omudin wa ungumanu mubi radia dine de isho nse mweni mwenyamu ne diwa sori ni sumhuru njine emo nipo omu kwa radia omutia momo ntia siye masofu ongo sira ombetu mi ya kasema ombetu mi ya jini bonyefu onkwa na mechi sanfu wa sori ejina wana yesu biu eda wasi o yesu dimu na ebo mpaye amen. Amisha mopa se mwaya son amana se mope se ufra. Eye
1: 0244-938-2170. Afe mude huna muwi. Muhunu saa manye mebrebe ikwa. So yo kwa dia. Ene nadia odi unwa mno mamu. Na oye umuwa huodineno. Na onam mrenyuma su na oye. Anasa onam jidien kaa moti yenoso. Sadie Abraham ji unyankupo diye. Nubu na tine nema anono. Inti muhunu se. Wa ufi jidie muno. Wani Abraham ba. Na chule ni diken hunu se, unyanku pon frijidie mno ubebu wa mama abi munti. E kansa mpane chile Abraham se, umunu ube shira mama enyina. Eni na wan ufrijidie mno. Ushira won, eni jidi ni Abraham boom. Na duduwa waduwa hutu mrenyumano, shenumi ya se. Efisi wachule se, wadumu ubiya ontina die wachule numra engu manumunu enyina. Na onye no. Na edaya dipe feye se mremu die. Ubiya antini nyankopo enim. Efise jidie mu. Na otini nini binyankwa. Na mradie emfri jidie mu. Nemu mdie udisu anu binye mungkwa. Wadi Kristo eye busidie maye. Ama natoyen efri mrano miimu. Efise wachire se. Wadumi ubiya osendu yaso. Sedi ebeye na Abraham nshirabe ba mama enso. Yesu Kristo mu. Na ye nam jide suwe nya honhon boche eno. Enu yanom, midi uwei, eye nipe mwenye suwa. Ubiye ntumi sese ubi nsama nsiye, bra ode ninsasha asiye. Mpo, unipa sama nsiye ode ninsasha asiye. Na Abraham, ina sini ina washeshe wa mbono. Onka se, na wasifu, se di ye nipa bibri, ni umose wa bako. Na wasini ya oni Kristu. Na uwe na meka, apamu unyankupon ashene dine siye Kristu muno. Emra emfia hana yedu ya sene chile baa eno nitumi ngu. Ema boshe eno nyawo kwa. Na saa pejadie eno efri mremua. Eni ene emfri boshe mubiu. Na Abraham die, boshe suna unyankupon namde che eno. Na afi mra don nedie. Mra atutu atutu nti nuwadika ahon. Kosise, asini ya washe aboma anono beba. Nuwanam abofoso ene sheshe wo entamjinafu binsem. Na ntanjinafo de onye baako de na onyankopon de oyeba ako ene na mra etie nyankopon bo sha na debida so ma mra bia ebetumi ama nkwa de a anka tene ne firi mra mu ampa nenso atwere na kane emenyina hye bone asese de beye na wode bo hye no afi Yesu Kristo hu jidie mu ama wa wogidie na jidie nya maaye no wode yensie mra ase wen yen ema jidie a wobeyi na de a kire no inti mra, aye yen yenfuwa, echile yen Kristo enchen kwen. Na wafi jidi mubu yembe. Na jidi abeyi, na ye niyo yenfuwa nasibiyo. Na mwenye na mjidi su ye nyankopo mwa, Kristo Yesu mu. Efisa mumudu duwa, wabu mwosuko Kristo muno, mwashe Kristo. Yude ni ana, hele ni niho. Akuwa na odishi niho. Obema na obe niho biyo. Efisa mwenye na yeba kon, Kristo Yesu mu. Na samu ye Kristo dia, eni namu ya Abraham asefuo.

dene ni da ewurade nyankopon so ono ye oso ni asase eponi de wo mu nyina ono na okura no kreda ubu atema wa wodi won emim o ma wa ekom di won aduane ewurade tu ni duafo ewurade bie ni frafo ani ewurade ma wa wakoto so jina ewurade da tene nefo ewurade kura hoho o jina nwisia ni ekunafo achi na bonifo kwan de oda ne ani ewurade di hine da sion unyankopon di hine kwa won totoaso nyi.

kọ na mko ka kire Jesus say thank you nti wo koi amen kin kan ho nkyre wo look and say empathy do nson chemu do nson ni du ngotwe no wo kan fi du no na wo si na wo mu ba ko hu se ne ho assign no ne ho afri no onya yare sa wo sign na chi e de ne kase e be yi yankopon aye praise the lord no de ne nim butu fo mo ne na se da na se ono de na oye samaria ni Yesu bua se enye du no na won ho firiye na ba kro no de wo hefa won hu wo mu biara osan de ni munyam bre onyankopon se onanani ye nko o se ni se sori ko ujidi aye de ajio enkro no nyina ye jufo obi antwene ni anhwe na chi omo anso nim se won na ma de doma san wata de ano na wotiam am clean me hontio nyina onya ho fa ho die ontumi ankai ohoho eno koe no si Jesus mi dawasi Jesus kansa se mo ichre nse so ye bibi maya mi enye urade aka wi aka wi nika se urade de waya maya ne da ho ase ye yu aye tonton ye kamfo ye shewo ni monyam ntie o si yi nyame aye ne de nyame ase ene se we si si Baby, I a friend of heaven, am I? Praise the Lord. Yesu say, Mumma, more comment to two. Munyin and coupon in a man's summoner day. Munyimini. Try be a pure major fear, may call my could see a baby, a mamma. Nasemi ko see a baby, me mamma, may baby, no more before more call me, I mean, chain, I dear me, one of my day. Mwa baho. Yesu sisi ni niya bridi ndiendia wa usisi heavy ya mai. Ebra wa usisi heavy ya wa namna semso esisi ya seni ebe ebitu miya afata heavy ya kro. Wa namna semoso, wa namna sofoso, wa namna humoso esisi ya. De biya ebiti ya miya semono. Tiseni esisi ya bibia fa asida huni. So yu ubiya de biya ubo nyame sumbwa wa nanasia. Nyamsembe mwa sakrano kaseradi, I'm sorry, de miye nenye. Tide bia fa yeye shemanum na mesore amakai na madawase mframa me home ni free amanto senki eshegum nkotuo mu ne yeton a kenipa se ne benye sikato nyina wo dia che nkwa radio ni munyamu nka odin praise the lord enam ne sheshe pa washisha maye fa nkwanje hu na wo de nkwanje na dumo ye wo de amaye adum no nam jide su dia jemu in free mo ayi yankopo achede in free nyuma mo obi anhoa hoa no enam san hihye nti wo se ehwe ho ne de yankopo ase enipa pi ene yankopo efre won bra ye sakra ne mu bi ho ayi wo suku mu no obi be kan yame asem na wo se mo ampesa mu di mo ho ma yesu mo mre ni mo me me kai me de pa May 17 1975 okwada so agri college na nwumre owie na osi wa opeso do huma urade na ye ho kese ani papi wom mikoy nya me nko ebikoy but the question is ye koy nyina na atumi agina bedru samria na 46 years nipa me ehe na omo sakra sa da na omo da so gina gidie no mu eti nya ye kan se se nya me e wadom na se wa ma nkwaje na se wo osiesie nkwaje ama na se odi ama wa e wo so de yankopo ase enye no nko wo se wo de nyame ase enam ji a wo ji frɛ no so a wo so abɛ kristo ni na ni tumi nso so a e kura me no mie no because of his keeping power tumi no kura yɛ nsɛ ne ɛbɛ yɛ a betumi ate yɛ ho firi bɔne ne bonsamsɛm ne wiasesɛm ho kumse eti wiase abone ahye made nipa enu ofie bi no sori a oman kontokwa o muntume na oman kankrofo ho asem o muntume ntena ase nso ye ndie nyame adom ye kontokwa ye nkeka kankrofo ho nsem e ye adom ne nyame de adom ya ode krae enu na peter ma ye ti ase o peter nguma edi nkan ti ba ko no te de nyankopon e ye ni nyina no bibinti ene ma ne ye se ne be ya onam na adom ni ne mobru no so odie mbe ko heaven na ne pa wo siesie ne yenso ebetumi akonya yen de disa wo kan petro ngume din kan ti ba kunchi mu miensan kro no si nhiran kan ye urade yesu kristo nyankopon eni eja ne mobru hu e do so nti onam yesu kristo sori a wo fira wufo mu sori e no so awoyem foforo ekọ enidasuo mu e wo nkwa mu eni apejade
ija padia empro. Iwia siha, enema yinya, unuya ne itumo pro. Enema nyamidi ema yesro no empro, ehuni dem empa. Ntadia ye to, ntuma yifra yisia ane niya pa. Udiye si osro, hevi ya mami no mieno. Awo ne mjidiye so, ewe mo, yankupo otumi mo, ediko mkwanjia, wesi isi se. Obeyi ne die ebra edie chire no mo praise the Lord. We are kept by the power of God. Nyamidi ni tumi e kraye. Sene beye bi tumi e dru seja padie no hon wo soro ahimai mu. Enem yanko pon adom. E mo bro no. E papaye. Ushe aduma wode aduma ya abra bomo. Se ni pe pi apime tuto ni fa opidu tuto bi nkum. E die e bi nkaye. E ni mkwa ni edishe ni hon abone fwa ketria. Adofo nom. Uma yenti asese nyankopon bosha kese ni kwambie pi e no dia maye mpae bom. O se e hweye no ho ne de nyame ase. E bom paye nyamitie e mpae bo. E o se e yi na ye ne da na se o ho. E nam na se ma o dia maye. David se wasem ye me kan nice kane ane me kwan so han. E wiase yi sum. Beden wotumi afa se wiase ma woni nyame ase me ya kwankira obekɔ ne se. E binum na Musa omukopie jem. Omukopie sum kabie mu. Oma hu so ma yɛ mfumso oma punya mene na sɛ menye wanwa Jeremiah wo si Yakobon asɛm no apunya nsa bɛn ɛna wo ibi nmo fa ne sɛ yɛ mrɛ sɛ yɛ sɛ obɛsɔre no afa Bible akenkan wo kwa sɛ wo kura Bible de bia na wo te Bible wo mfi sɛ yɛ mrɛ sɛ yɛ de bi ɛnyɛ mrɛ sɛ yɛ ɛno na esiesie akɔ soro ahemman mu ɛno na ɛma yɛ kwankyerɛ wo wiase ɛnam adwuma a honhom kronkron no yɛ ma yɛ ntie wo sɛ hwe ho ne yedi nyame ase toda wo retumo ho wo yɛ ho hwe nye yie na ho nkronkro na ba no abekasa akyerɛ na ama wa kwankyerɛ no a hye wo de no a hye wo nkran enye no nko enam ne mɔbro hunu ne nhyira ho rua ye ntumi nyina han kenkan wo se hwe ne nyina ho ne yi nyankopɔ aye praise the Lord adofo no nia ahuntasɛ me wo mo ne sɛ saa aseda fo de aye ka ho asɛm sɛ yedi ye adwuma sɛkyerɛ ne bɛsi abrabɔ me de wo kɔ Joshua etinsia Joshua ɛne ne nkurɔfoɔ Israelfoɔ no ɛwɔ ko kɛseɛ paa de w'anim a ɔmokɔ akɔkɔ ɔmokɔ kuro ketewa bi ɛfrɛ no AI nnipa bɛyɛ aduasa nsia wɔ ma wu nti wɔ mo bɔ mpaeɛ ne Nyankopɔn ka kyerɛ sɛ ɛyɛ bɔne ɛba kampo hɔ nti ɛne ma mo di nkogo di nipa odi bɔne no munyino mfiri mu se muyi bɔne firi wa me Nyankopɔn me ne mo bɛkɔ ko samre no mko hye kro kɛse a yɛfrɛ no Jericho ekura eso pa the wall enya asɛm ketoa awɛmfo mu wen kro ne ne keka ka ho nyina ba Nyankopɔn ka kyerɛ Joshua sɛ yiwe ni firi wall no ho yiwe ni firi awɛmfo no ho yiwe firi kro ne sojafo mu mu fo hitu me Nyankopɔn mani inu ya wutie me ewiase wei eye wiase a oku ena ye ko so opese odi nkunimo a you are free ni awone na oku na fo ani tu Yakobon ani nti wo kan Joshua ti insianche mo ba ko ni mienu no awose na Jericho de na watum wa bramanu Israel fo no ani omusro Israel fo nti wo ma bram omu gate pa watch man for crato trobento. So we be in it, yumbe ba benson a beyond bequa called Kunoma Kunku Sancrophone. Wing in a chi or say, O bein Freddy, no bein sumum. Now a radic country Joshua say, She, be the Jericho, any nihine acophone in our machine, sir, praise the Lord. A quiet befasso a mobidin conemony. Muntwe kuro no ho enhyia akofo no nyina ntwa ho enhyia preko mu wiya na makotena ase monye sanko 6 days da eto sunsun mbeko 7 rounds na mo abose ehinyamia ya tiemu didenden mu tiemu a ekonu no wadi nkoni penche maduo no na wo manu bose wo hyene tutrubento no ne base wo manu tin tutrubento no ne no omanu hrobo osekese na ofesio no hwefo mu team
First you know she from say team. Na o minor fruko kronum wun yina ko wenim etin na ufa krono. Praise the Lord. Sini nyanko ponche wono sabbe peno ye. Then I make sure. A first you pi echa yon wishia. U hiyan first you. E mubu ma yen pi yon kwa hunyam. Me se a ye ye be bubu hiyan first you friend so. E binu ma first you a kan wanshe mo ye ya dear first you. Si sha si ni yi nyame aya afasio yare afasio behwe ebedwire ego ebekwa yaresem enye mepi ebinum de ye bone mom nyuma mo transe ni pa de ye a wontumi nya bone wonya bone ye nzo a wuko jem wontumi nko heavy mani ye ye fi se heavy yemfa bone nko ose ade hunu bia na obi a odi tro na odi bone bia ntumi nko heaven na me ma me papa wa nko heaven a wi ase oba yemfa so be na oso enti ayeye aye yi nyankopon aye no ebetumu de nkunimdi abrae e de na menkan kyeron fa Jehoshaphat ohene a oyɛ treneni a ode na koma nyina menyankopon nti se na ahemfo adodo na egun saman bosom ne bonsam ne ansaman frefo tumi no Jehoshaphat ye holy king righteous king oni bonsam ni hwiye oni ansaman fre ni hwiye oni abosonsomfo ni hwiye nti e baaye ne se Owa na aman miensa ka wo mu bom. Se omu ba be peche wo be twashe Juda kitikiti sinu ma awie wo mu nyina. Na okobompo ne ne manfo nyina chen kombompae. Ne Nyankopon ka kire won se. Enkunima mede ma Joshua ewo apam de demu ho no a. A wo mu bo se ni ayeye enkunimba e no ana mpese mo mode ye adwuma. Nti omo epe kwefo na omo bonyo mo bi okoko akwefo ni dika on bonyo me nemre wo yesa de na se obi abesiru because e wadwen akodich e wo ye ndia mfa so obi eni so bibi aka wadwene enti omo ye ni sa pepe pe na wo hwe chronicles second chronicles e bresu semu ngoma etosu mienu no a obeti ni ameka na se yankopon hye ni ho ni mu nyam papa papa papa pa. Ebra tamfo no ehu nya metumi a ewo ayeye mu Second Chronicles chapter 20 and 21 na wo sori anopetututu wo fredi ko tekwa esreso wo fredi no Jehoshaphat jina ene wo kan se Yuda ni Jerusalem fo muntie me munyi Awurade mu Nyankopon ni na mo betim na munyi ne difo nsu ni na mo bediye na wone on minu tu ejina wo yi ajontofo a wo tu Awurade dwom yi na ye ahokeka kronkron mo na wo firi edie no odi won a wo mia no anim na wo ka se munne Awurade ase na na do ye wo hoda. Praise the Lord. Ebre wo firi jonto oni aye yi ase no tio ebre wo firi ejonto oni aye yi ase Awurade ma atefo ba amonfo mo abone se bepofo so a oba Yuda so ono so na wo ka won gui. Praise the Lord. Na amonfo eni mo abofo no sori tieti asa be pofo no wehwe we ya nipa omo no koto ahye Yuda so no wehwe o se ade na hwe mse no awon se kan so o se ade na so di se kan o no so awon so o ma kunkum omo ho Nyankopon no tumia ewo ayeye mo no ti enso ye yi nyame aya ya tamfo na ne be kunkun ho o ma ne be kun tia wo na yenya yemfa ahodie wo Yesu Kristo die mu na Paul ne Silas nsusu o manye boni o mukokan nyame asem etutu honhom moni Efra baye bia ode honhom boni ne honhom fi da da nipa na nipa o munye sika firi sadie ne munu bufui nko bo charge kese ne eche Paul ne Silas de won to afia sika won preach chiri won nan ebo honhom muni ade de bro mo ho no Paul ne Silas anka sentie nyame oma mu nyame subo oma mi se nyame na re no ama we atoye budin ne di ye adwuma na watena ho sa da bi oma nka sa akasa funa nkyire Nyankopon ti ne omo ye ne se omo hyase eto nyom e ye Nyankopon aye. Praise the Lord. Mi chiro ayeye ni tumia ewa ayeye mu ne nsankyire ni a etumo ye oye ma Joshua ewo Jericho bro mo kokon oye ma Jehoshaphat ebra aman miensa eto share won so ene hanso oye ma Paul ene Silas bra no mu da efiase biso kain
asuma fo nwuma ne tidu nsenche medu no nom ne adu no nsiana osi ne desio mo no paul ne sala se pompa ye to jom ema wo yakopon praise the lord ni pa ya cho ma hwe wo mo ma kenyam sem ne ya bro ya bo mo ma mo je pram mo omo to jom yi yakopon aye praise the lord na enidua fo no tie am pofre marasase wo so kese mafiase no enyina so wo soe na mromu hwara apron nyina buibui na wo nyina nhoma mo sane sane praise the lord ti ofiase hwefo no ti na ne wo hu se tani e manasie no wo nim se praise for no nyina edwane ti no pese oku no ho na paul ne salase tiem se nyo ho bo ne nyina wa no se what e puna bie mpuma bie mo nhoma mo atete mo da so ha ani mo hu se mo obibia mi ni bi obia wo gidi ni wo obibia wiase ni bi why so ye prison officer so ye magistrate or ye dear or ye judge or ye professor wo obibia san krofo no ni bi wo nkwaje duduo na ni bi krofo o ma bin bebre no mo odibia bebre wo bonya media na o mo bofuno wo mo o mfi se wo mo nguma na mo ma ye kese a che yankopon iti nya bra mo moduduo na hwehwe nyame a kira kwan so papa no hu se paul ni sala so mo ye bribi omo obribi ebra wo chi wa wo don kugu afiase no nze tete no kutini nya wa wo so punchi sa no otwe wa sisa na nansense wo no de wo ko na o ma ni wo ma ni ne kama kama kra na nye fine kase mu mu hadwen okuru mu hapa mu sori anya mi nya mi yesu yesu den den ni ne kika account se ne ne binmo ye no enso brand century ni ni si ye no ontimi am fre wo di hunu bia wo sisas ewura no hallelujah. Sisi mahu se moye masters, moye sas, moye erano. Misu minye dena mensaka ni ya muonubi. Na wase, Yeradi Yesu Kristo di wabeji unofie fuonkwa. E diene ma papa nukon do ponu mnyanko pon. Amwichire mremu. Omu tunyumi inyamiaye. Imuje pramu omu. Oma mbu inyamisumbo na omu kamfu nyanko pon inyamiaye. Ene ajidifo. Ushe ubi o friend hu jidi ni uti nchire chire papa pa ya wose na Kristo sumuye papa. Ushe ni nimua uhu se waye mobo mobo. Ubi sana unisika dani botomu. Sike ndani botomu na esunche inyamia uni nakuma, ewo nakuma mu. Untumi ushe inyamia wenyano enyi inyamia ye wohu. Yesa bede na Kristo suma ya fufra kono. Bede na yu uham. Bede na uma shushe inyamia chira kwai. Tiseni ya prison officer no hwehwe nyame akira kwan fi Paul ne sala so edru bra e wo se idi ayeye aseda enimonyam emanyankopon woni a wo ye maye nyinara na bambo ne nhwe super from my home in so to my ahodin paul maye kekan ye ho na ye tias nye ni pa de nyina ne tumo sori ye dade bia no ame asori hwe ne ho na yi nyame aye ntie ne nyame na sema wo ka kire nse ibibie mu no yemfa ayeyi afodie ne aseda kese manu de bia se ye wo bia na se ye ne bia koyi amaya na se nkoyie enyi nyame aye no no na enhyira ewo ne nsem ye yi na ya obaye sentre ne bebre ba bia wo bia ne mo mpa ye ye nkonya nkopon ne ye wanu na bo mpa ye ka kire nyankopon emre twem no odie sobo nkwa na wo bonyame ni nyamenye wei, nyamenye wei. So uko sude biyana ahwede nyamenye ya. Utu minyi nyamia ye da. Ni mwfede wa ya mao. Uyina ya, ya kano, obeye ni nyina mao. Nyamia ye wai, ofata yeye, ofata nasi. Abofu ni nyina yi nyamia ye, yensu yenyi nyankupuwa ye. Awari ye kuyo mkoyo ude yi nyamia ye, wajuma kuyo mkoyo yi nyamia ye. Uwa yiro, uni yiro, inyamia ye, uu kuno, uni kuno, inyamia ye. Ayeye mo, onsenchre ni ebe tumie pie. Ode kau, unde kau, inyamia ye. Tibibia umo, sea dini na mye nyinyan kupuwa ye. Inyamia utumie bro, tumie nyina suye dawase. Enensu wasema udiamayi. Yabompaye, sobe ma asemui atina kumapapa mu. Nsema ya tie diye ye juma. Fisa wosi siye ni mwi nina niye ya inshirani ye. Bumpa ye sobe maya dom tumini ya hodian. Ibe tumdiye yuwa ye. Namye noso. Ma niema winyanya ye. Nwaye ni nina maya wo Yesu Kristo demo. Mpa ye ni sobe tina wansawo.
crawford so amani bia obi bia wrade trom safa kan ne yifri ho o yesu kristo din kese no ne bompa ya safo no ka amen bai mi shopa.

eti na urade unyankopon hye wo se de homeda no di waje ne unani se de urade unyankopon hye wo no na won na aware na suyie asase urade unyankopon de ma wo no so eni ewu na nse ya wade na mokro no na ni uyonko ho adanse kru mu na ma okon no uyonko yire na mo ni mre uyonko fi na saase ne na koa ne na funa ne nantwi ne furumu ne bibia eye uyonko dia nsemi na urade firi oje mununkum ni yesum kabi nu mu de ne kese ka kire mo badwa nyina bepo no so wa mfebia nka ho na otwere no abo opunu mie no so ede maame na moti enne no firi esum nu mu na bepo no dare no mutwe pini mi nchen mumusu eku mu otitire nyina ne mo mpenimfo beka ase hwe urade ye nyankopo am ye hunu nani mo nyam ne ne kese ye na ya te ne firi oje nu mu ene dei ene ye hunu se onyankopo ni onipa kasa nenso onyankwa na afi adenti na yenwu ebiso jakese yi ebehye yen se yeti awurade nyankopon ni biwa yebewu na honam nyina mu wan ne wati nyankopon ti asefo ne ne se e kasa firi ojem se yen no onyankwa wo na twipini ho na tie de awurade nyankopon beka nyina na beka yen de awurade nyankopon beka kire wo nyina na yebetie ni aye na mo kasa akire me no awurade ti mo nsem no na awurade ka kire me se mateo man nsem a waka akire wo no de waka nyina waka ni ye o sanku benya akoma etise ye no de suromi ede me mra nsem so na nyina na si woni wo meye da e kona ko ka akire wo nse mo nsan ko mo ntuma dan mo na wo de gina me nchen ha na men kam ransem ni a shede ni atemudi a obekirekire won nyina men kire wo no onye wasase a mede me ma won se won fa no so inti mo nhwe na mo nye se de urade mu nyankopon ahye no mo mane ni fa na bonkum okwan ye urade mu nyankopon ahye mu no nyina so na mo nante na mo nyankwa na esimu yie na mo na aware asa Melek nchan na judaim na ka kire ne se hwe oba akofa no nti wu bewu efiso yo be mebiire ezu na abimelek nyamfa ne honka no na ka se ewurade wu be kumo man tene ne nso enyo no na ka kire mi se minua no no na oba no nso ka se minua no no makoma m kan ni mitrim fita na mdim ye wei na onyankopo ka kire ne daim se Mensu minim suwa kumo mkain na odi yewe. Na mensu miso umu, nwa anye bwane. Enu inti na mama wa mfa huwanka na ono. Na afi dani obema na ye komano. Ifi so yudifo, nwa pache wa mao, na wenya unkwa. Na so wa na nenuwa nkomanoa, eni hunuse uo na ubi uo. Uo ni die ewe uo nina. Na Abimelek, sorry ando petutu frene mkuwe nina. Na okansemi nina guwa sumu. Neni panu surupi. Na Abimelek, fre Abraham kachire nese. He diye na waye yin. Na bwane ben maya wo. Na adi bwane kese yi, apa meni mahini yeso. Adia, wanyan waye mi. Na Abimelek kachire Abraham se. He diye na unhunu ye, na udi sa ase mwi. Na Abraham kase. Efise misusu se, ampa u nyankupo hun suru ni hei. Na mijiri ntube kume. Na enzo wumu ampasa u yiminu ya. Meja banano. No nyame na ba no aye me yire na onyankopon ma me firi meje fie me bechi ne ye no me se oba no se wadoye a obeye me ne se be bia e bedru no kanu me ho se oye me nua e na Abimelek fa nwan ne nantwie ne nkoa ne mfunade ma Abraham no dane ne yire Sara ma no na Abimelek ka se hwe masase ne da wani mu be bia e wo wani so no tena Na Sara de okachire ne se hwe mama wonnu anwete bena apem hwe eno na wo a oka ho nyina de be hunu wutrim na ho afi nipa nyina nim na Abraham bo onyankopon paye na onyankopon sa Abimelek ne yire ne ne mfuna yade ma wo woye ebi se Abraham yire Sara ho asem ne nti na urade ato ab-